0: 93 FM.
1: Kabar di Berlinang Kita, Ninja Lari.
2: Cus, begulaikau kami.
3: YFM 101.3.
1: Rentak ngali hari YFM
4: YFM Segulai Sejalai.